0: Ma so 200,000 mu di da a men hu hwe.
1: Ah, e o Ghana ha wen hu so fast for bia.
0: Eh, enti anya bi bia ma me. Biti me ko no na makoji $50 per ah ni sa anya manya mano. I don't know. $200,000 is sakra. Mi na ni na ni na ni. $50 sa na obo hu an makoju ho no. Enti mi mo die. Mm. Meko